nasaan ka man ngayon, sana napapangiti ka ng music. Irene here on Kaibigan Radio. Lunch show muna tayo. Then later, 4 p.m., Amada, Dave and Aaron ang bahala sa saya. Warm hello sa Bigan at San Fernando.

Nagising kasi si Paban dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nun.